kalyang na kaktin Sanskrit iwamot the about of cloud. Ne itaw cha ikilo kani kajala to kajala rilom kawa kiwabon kitaw haka to kilom wait what care saudang ya kani kajala da ka Assam wa ka Bangladesh. Haipor wadang stang ya kani kajala da pia ya ka haki letali kibenta kiwadatip kam kilom garo kilom khasi wa kilom chantia. Kikaro chongsa ki hakilom garo waiwa kini ki jaipro ye pher kina ki khasi ki pnar kiwa chong wasa hakilom khasi wa kilom jaintia. Katanre yong ki garo katkam ikten wa kalam ki to na kate ka jaipro ko ong ki kitibato mbor maris katwa ki khasi pnar wa chong wasa hakilom khasi wa kilom jaintia. Wan to ki wana ka cho katanre kate to ko ong ki ka astro asaitik mokmer group. M. Artali Donhi Iwa Kikaro Wakikasi Kipanar Yasaremge Kite to Kiwa Ikur Ikon Wan I Nakabai Kamjo Le Wa Ibha Ibenta Kakur Kijait Hir Paten I Nakikon Kantai Mto Nagichanrang Let Nate Kini Ki Arjait Bru Yapher Bak Labak Kawi Nakawitawan Kibru Kiwa M. Nabar Yakikasi Kipanar Kibhoi Kiwar Kilangam Jokhut kalum baiki dag iwi donhi iporte ite to ikasi ne ikasia. Iporte kasi ne kasia to iporte iwa kiwi tawan egi kawa kalam kalum ki ya kijajbaru rulum ki wachong wasa ha kini gitan. Iporte kalum iwa ki baru siyao sukhi kut iki da i to iporte hanyaw trap hanyaw skum. Ini iporte to na kate kaparam khana paten chapang kaman was dang kapartai. Iwa waro Ichnat jaibru ikandrem ki panar ki war ki bhoi ki langam khana pateng ki nado ande nante. Ki jaibru ki washong wasa ha ki lom khasi ki lom jaintia kamjo le wa ki wa ha kamadan ri bhoi to ki jo ki jaibru ki wa man na ka jo katanre. Ki washong wasa cha ki benta wa ha ki madan ri bhoi dukut yiki ki ri bhoi ya ki washong ha ka benta lom ha ki lom khasi dukut yiki ki khandrem. Ki wachong chami sngi ha ki lom jain tia wan da tip ye ki kam ki panar. Ki tu wan ki wachong cha chen rin chan lom wan no cha Bangladesh da tip ye ki kam ki war kam te tar ter. Ki war wan le em wa ki war jain tia kam jo le wa ki war khasi. Ya ki wachong ha jain tia da jo khut le ye ki kam ki panar wai wa ten ten da jo khut le ye ki kam ki senteng da ki khan rem. Ka jo ka ru kam im. Ki khanrem ki panar ki war ki bhoi wa ki lingam im ki ha karukam im kawayasarem. Nado ichim kor na kabay karukam yok pateng ki rukam im ibam idi wa ki witawan ki benta yong ka culture. Kamjo le wa mansang uyachong kurem chikor to karukam kawadaya bot lang da waro ki tenat jajbaru hapo karibri unyaw trem. Kadao wa em I kajok ka culture to hawa pensakyan wa wan I na kajok ka tenre way wa man I kajok ka jajbaru. Nalor ite han le em I por wa msiyaw to uyaklam para I na ibha wa yaper ki tenat ketin I wa yaklam I mye wan ulen wa han la yaper I ketin wa na ka ketin penar na ka ketin kasi I tere wan yong kini ki tenat ketin waro to na ijo. Kistat ki jahat ki wapure ya ki jingkeng ong ki wa katreduk kaktin ki waklam I waro to na kate ka Austro Asiatic Mokmer Group of Language. Ki niam tenre yong ki kenriam ki penar ki war ki bhoi ki lengam le yasarem ki ingat I hau blai tre ki rot ki rengkau ki basa wa ki wi tang wa ki blai le yasarem. Irukom wa ibu kentang ya ki ko ki kejam kam ki klo kentang le man gi ki kawina ka rukam wale yo lang da waro. Iwa kong san du to wa em ki kajuk ka param syapang iwa sedang yong ka pertai. Kawa detip kam ka param syapang unyaw trap nyaw skum. Em ki le ya ka param nyong rim kawa khana ki kam ka param syapang ka krem lemet krem letang kawa em wan iya sno wa ka nyam tenri nyam kasi syapang ukon lembut ukon lembiang. Uwaman hadin ukro yutang. Em kilek kiparam cepang gayau luri lura cepang kuai upati keduma wa ucuni wa kiwi tawan kiparam. Kamuaman kat ni dang em hi kibaru kiwabot ya kan nyam tre, nyam tenrai, nyam kasi han la kiwabon dekala kristan gilek. Kiwabon na ginong chong chenong ha gajala mekaliya hitok kiwarep wewa ir

Ibn takre kam yong kabei rab ao ha kawa kiwa im wakhi kiwa im kiwa yachanya ka liang pra ki kam jo le iwa yachanya ki ha ki banta yong kabei ram ao kam ka ka l'air ka sngi kiwa m em jing im da khut yaka ka ecosystem da chem nang kong yaka da Eugene Odom. Kawa khan ruwan to ka green revolution ka green revolution to kawa pure hayato wei but krekam lani irkom krekam yong ka biology khnang yo pun

Kanito ka Akash Wendijwai. Hani por yup tenyan iya kubituan ka program. Haga open up chapi ya ka program ki. Ka program ki sor urep lani ka wa ongi ka kisan wani program. Haga ni ka program emi open up chapi ya ka kali tikit. Hajrong yong ka pang ka wa ong ki. Jet. Ka program go ong ki jet scheme give up ka sarkar prudi wada pen emkam lende da palet go hakini ki khat ars nem gyo da dem. Ye ka niga kili takit da chim da uma pi perswet, bat ka nong cha takit ta ga kong ta uma marso da ki war wa man le u assistant director yong ka agriculture agronomy juay. Tatani ab ye ka niga program.

0: Gọi cả cái tờ scheme. So để em hiểu nong rap kiểu để đáp power yếu tế chính quả yong cái ministry. Để em hiểu nong rap kiểu để poi cho khmat kiểu ông cái quả kiểu chim yếu cái tờ bên ta cái vô thung yếu cái tờ cái sọ vô bên mi ung phnya.
1: Tôi còn đã chụp hai cái đó nè. Anh bây giờ cái này cái National Mission on Edible Oil Seed.
0: Họ.
1: Cái NMEO.
0: Họ.
1: Sẽ nhau xúc yếu và nâng lượng yong phí cầm gồm bệnh đã bên chế bì chạy yếu cái nông áp yếu cái này cái program khám tâm yếu cái nông rap.
0: Họ.
1: Và cái này cái scheme tổ bên chlur yá cái nông rap.
0: Họ.
1: Yếu rap cái yá cái đi cái chất chinh thông gồm bên mì yếu phân nhang.
0: Họ.
1: Cảm ơn phần này tổ cái West Gentia tổ cái vi nà cái district của chạy dịt.
0: Họ.
1: Cô yếu bên ta. U pun hẹp pun kemai ya kerap keriang
0: ha
1: hak ni ketain kyong i
0: ha
1: te snyau suk i kong wa i ya khmat yong phi dang ong phi chipun gi ke yi ke wa ka chnong ka thau yong i kham tham po over sentia yo blek ka dai te i duna ba mi duna i wan i wan i jet i jing thong i wa em ka mi to mani i wa sufficient mani wa balance ha ro ngo te kom i por cha di pten ya ke ni ka program boy dau yo ni klam ha kwit wan i por te ha chwa pun kut i ne ka liang yong phi boy dang em wa kwa phi u i ko khubor cha ki nong rep kham tam ya kini ki skim sarkar ki wa na kalyang yong ka sarkar pardi de e ko chibon ki tne ki skim ki wa da phi da kho phi de na kalyang yong phi kwa phi bo chken tin argentin he to wa kani ka program ko
0: ke ta kam wa da kwa ong mau e te ki chken tin argentin ji phi gi nong rep ki ap e ka ni ga jing kalam yong im ne ga sngi nga ka mo de yo phi pa office ki nong rep ki de te bed henga ta de yo phi nga pen kun tu ba ye phi mo rep he por tlang khnang wa yo dab bam dab di ne ba he por li yor me mo ong da au ri ri ne ba de rep bet phi te ne te dau ka te pen chlu ro phi yo mi phi che khman ha gi rep tlang wan ne ba ka ma man ka te e go was gentia de mani aspirational agriculture district ka wa duna he te jing mi average yield yong e man ko below ka ni national or state level e the jde kam go winner the aspirational agriculture district penyo e ka man ka district ko sa din hai rap area imam kwa u man kam tena po office kwa au khut ye ki nong rap wo you wan tli lang nang wa yo pung kui ka te ga rap ka riang ka yong e pung kui open poi hado ka te ga jing mang jong ga yong ga sarkar e khnang wa yo let u man kam ki te aspirational district ne bha mem sya suk ang wa i mani gi dang sa din ha ga rap ka riang ne bha yo i ga tha ago bhago byangbu ublai hapok vasentia nete da kwa asoya snokti langa phiwi hapok department khnang wa yoe pungkui ga garap kariang hapok ga rijentia yolaj riuske ga ki bam ki di yang in hapok ga tai ri da khar khnang wa io mani ki nang pen mi bam yoe pen mi hedo haya wa hat to du hani vasentia han re chdo chabar ingo yo blai gan rat om lang o phi ne liang yong a kuble chi bon
1: to kuble chi bon ya phi kong marsu da ki war ko man kam ka assistant director of agriculture agronomy jwai wa wan bi ha ka ni studio yong i ko ep chimpanzee cha ki pa nong rep yong i he to wa ki ni ki scheme ku per ku per ki wa phi kam ko wa pe ya ka ni ko westentia do ong phi ya ki nong rep sya suk bhai wa to ong phi wa ko westentia man ko ko sa din do he to wa pen mi ye bam i wa em ka mi man ka sngi te dai ti bor i wa ya khmat yong phi yuruti wa ha ki ni ki snem ki wa da wan yuruti wa ki ni ki nong rep u wan ki cha khmat wo ya snok ti lang wa ka office yong pi yo ye ku pen mi ya i iwan iwan i jing thong i jing tep wo ye ku pen happen kamai we wo ye ku chalan cha ki wit wan ki thao de ku ble chbon ye por yong pi e wo black and red lang the o ep de kru kru kru do yo ye pi yo lai bet ki kam ki jam ki yong pi ha ki ni snem ku da wan ku ble chbon kong e por yong
0: pi ble chbon mai pi le
2: to por lo kam de snya pi ye ku tan tu ke li tikit naga kong marso de ki war ko man ga assistant director of agriculture agronomy joy hagawa de betai ban che ga hajrong ga phang ki jai skim ki wa ga sarkar pa di wa de balak ga hagni khat arsnem nya ja de yop chibon ki yutip ne ki jing ban che yang ga kong hai ta wa ga tam tu ga ban ta wa ye ga tu ka li tikit ga ban ta ga wa ar chim no ban che mi paswet
3: kre da jing ma bana hai ta wa gi dor yang imar bam ga ma po go west yenta hills district thalaskain block i dor yang su in ta le ja san spa propolis quintal उसमुरित न्याजार आसपासन पाच क्विंटल सोगंतरा खंडे चार क्विंटल उसला आरजा प्रासपान रुपो खंडे छ क्विंटल उपथो छी जानियास पासो बसो छ क्विंटल
2: मुले छी जानियास पा खान रुच क्विंटल उखो पनासन हजार सन पाच क्विंटल उसला थियन ले हजार लिस पा न्या संत काच क्विंटल उसो सो आरजा खंडे स पा प्राहुली छ क्विंटल उचले सो हजार क्विंटल किता का गदर निमा बा मारदी हपो गया जॉय वेस्ट एंड हिल्स डिस्ट्रिक्ट थलस्किन ब्लॉक
4: top ten jo igni ko program de pan ipv rewives yang suk nak jo yong ma hemon lang ilung do irwai de e puto yu thalaskan

0: Talisken dar wael siang su nagaj o yong ma hemon lang I lungda.
1: Ka kusnam nakabenta un nongrep betbetam ka lecho ba hari. Nanta iba hari in batayangi sa pangkumno manlong kumai.
2: Piru, pila bunyo aki jungtong kipaplung haka kper jong pi.
1: Kumno.
2: Sudail une un number iway pra not not iway pra not iway san san iway. Haba pidon kanu kanu ka jing.

bin hier min sin yong e we kam jo le ye jing mut jing par khat e yong e ko yoga man haro ko ka te ka chipun khia ne ne ka te ka jing ya ram ko wad e e karpang da ki warim waja ibn ta yong e yo bo ya luti wanika he ian ki wa ka ni ki generation te ne te dau ko yoga haro man ko kam ka self discipline kam jo ang e dik te no we ite to ka mon u yu pem ben ye i di hi ne ka mon u imi u ba mi u chong u thia u dami le ne ka mon u prakhat par dai ni ha ki ching im yong i kam ka sngi man har ra le ha jo ipor ko wa ka mon u yu sendang le ne u mak ne ye met ye pat yong i yo yo i de chai de kya bon sin i jo baklai jo angi ki yoga to lang bau pun ki i le ne stretchy ki dog ki angi hanrai boni ki ching bakla ha ki te ki ching parkhat ki angi hanrai man ko le ko am kam yu mani ki pru ki watista ki minat ki champang ki ho give up le new sing ascendant chaus dang yi one one chwa ule ki yoga yang e ha chui por le ki yoga de ye ko open am kam navor kirta na do ki khanna wa he ha do ki temen bon sin jo angi man de he im ho de mo u le ki exercise ni te ki bor kilan men le ne ki yoga kham tam nei da tawa with the head brew nei te dau haga yoga de am chibon ki benta ki wa ihi de boi ke yoga kam ki no ye ki wada he ki khana wa ki wada perdi ya ki jing im ki yang ki nei te dau am ki yoga kam khut I ki chair yoga ki wa ye phule de wa chong bi he chong chuki am ki yoga mat ki de yo phi ka ni de yu si ki yoga mat ki ye phi siang hamadan le ni am ki yoga wa ye phi ti ki buruk mi yu ye ni ni chong ha chong ki belong ki yang phi de te dau ki yoga mem h limit ko ye one ye one ye phi par chang le ni ye phi u le na do ki khana wa he ha do ki ta men ta ka jak wan ka mon ong a ch phang ka meditation an chwa pani so lang ko yoga wa meditation ka meditation jungmut ta kaman upen jai jai le ne pen arami yai jungmut iching perkhat I yong I kam ke na kata ke self awareness kata ke jing snyau tho semen semen dal de yel de hi haga meditation le bon jai em gi ki benta ki yong ka em gi meditation ki wa ong I kata ke mindfulness meditation ko wa pen jai jai jungmut ching perkhat ki yong I ki wa em hapo I yong I hi im se ni le ne I jing le yong I ki man gsingi emon ki meditation ki wa de ru kom ring pen her me sin yang I ite ong I ke breathing meditation em ki meditation wan ki wa dup you kun on ne ong ki sur le ne ki kentin kam ong I chanting le ne mantra tel kini atli chrum ko wa benta ko klam yang phi common one yerap ko le ne common one ta an ko I le ne common yu yu pen em kami ki hey jing im yang I man kasni kam ta common ko yoga yerap ko jing snya gi yang I kam tam chrup I jing mut jing parkhat gi yang I lang ba ki start science ne true ki scientific term yang ki kudu proof ki kan ni bon sen kha ka ni ko juk kan ni I ki bru bon cham chitami ne dao iwa kam tam was stress le ne depressi le ne ki anxiety wi yo I te kam ki ching khus lai ki ching snyao si ki wa di chami ha ki ching im yong I ki lai lu ti man ka si ne te dao le m to di te dan hi ami ki dao ki open mong ye ching mu ching parkhat ki yong I le ne ki wa kta ye ching mu ching parkhat ki yong I em ro lang ba ki bam ki di ki wa I kam tam ki kharol kholot ki yong I ngap ki ha ki ni ki ching bam le ne ki ching ye ki wa pen affect ko le nik ta go ye ki ching mu ching parkhat ki yong ki kam ong ki ki ching bam ching open bu ai le ni ki kiat ki secret kam tam kha ni ki chong food ki wa affect ba ya ga health yong im to de dan hi ye mental health ki yong I nei te dau go yoga hi ke ki im to dan hi yo ring pen here me se ni le ne yo le ki te ki exercise ni pen ki ki dog ki yong I le ni te ki bor pen jai jai ching mu ching parkhat ki yong I lang ba ki bam ki yong I le hi ke go I kam on u ba mi de wo biang ha ki ching im yang I ite de phia benta gi ki ha gi litli ki te ta ki satwik rajasik wa ki tamasing ite dau lang ba gi ni ki bam kamar anga ku na kong do ka ta ka satwik ki te ta kam ki monu ba mi ki bam gi wa fresh fruit ni ki so ki ni ki chor ki wa dang yo I ki man organic ne te wan ki rajasik ki te man rap man spicy ki rap man chia le ni kam gi sumren kam tam gi jing di kyang iki coffee ki wa ni bon gi brudel e hagi le ni da klan gi di coffee dang khai thi a step ki bon sin dis dang gi do coffee dang step banu di chha gi ni wan ne wan la even le wan to itamasing tamasik wan bon jet ki te ki krukom bam gi yang I to ki te include ki kam ki do ki red meat na ni ki ki dos ear ki ni ki dos nyang kam tam le hagan ga banta em ko kam ki onion garlic uro ki te ki chai ki ni to pen khia go I ga met ki yong e le ni mem em go e ki te ching sting ki ching pangat ha ga do ka

trua hatan rai jong kanik jing ekran kalong kade ke jing pen trai kam ya scientific mining ka badawai ka jing don kam jaka ka bab amduna ya ka shispa hektar na ka banta ban aiwa ya ka jing ti do yong kinong ilam ka GCOM SWE ke lapan kesan da ka baong ba ka ni ka kendon ka kta pat ya ki babon ki trai jaka hari lom jantia kanik khubar ka wan chapi na ka akash vani shillong.

ba program ki ruai ten re hek ten chen tia da sdang dik ten tu ki ar ta li ki ruai yo ma lasting su chen yep ten chhoi gi ni ka program de open tema de chpi ye ki ar ta ki ruai yo ma wanslan dhar ki ruai gi de pr tu ju hai buram yong me pin bo se wa ar vi de pr tu wo ye kan dai

0: dak em chin gamai doctor gani ga gjut ne to ba ga ta ga ching mut ching berkhan
1: ha ki bon sen ni la ki dak ki chin bon sen jo jo chem bhai to kham tam ma ha pa gani ga e klam ba pa ga chanong yong i kham tam gani kro khlot kyong i ki wat ki ha gri tam men la bon sen ja ki chin to bon sen jo chem i to wan gi che ki hospital wan chi ki doctor lamba u chong gi im gi hai te mo i was nyao si usnyao dio we taking im gyong ki usnyao bangi ongi em gi te we ongi ki tena pareng hopeless ma man man ro jing kermen gi the ne what pop em important hodo pun thot ke yai thia dem gyong ki la ma de snyao dio snyao kya gi mlai khmat lai em lai khmat de yo thia o dem the what em gi evan gi bro hai hai hai kam wo jo le gi le msa su ki lai thau ki thau kre gi we klam bro le msa su ki kwa gi im semen semen ma te evan gi wi em bro an le in da involvement gi sigi kam gi wa si gi bad habits ngap ke sigi jing di pun bo ai ko bon jai ma ko ti hado po gi di kya di drugs ke kam tam gi kerni no gi di duma kam ta ter ter
0: ang bai pun yo ga ni ga jing sia sa sa men ga yong ki te mut lam no ko ki chi ki gi
1: ha ha bon se ni to wa ga jing to ini ji chitom bi wo e express mto wo mto e o pas nyam mto kam vi ma ga ji chitom in do kai ko gi vi ye yu ye gu yo le ki ta ye gi ta gona bar yo hen re ini ji chitom to bon se ni ne sa men te e ba u chem le ni o pas nyao ki lam yo ri lam yo sket ki o pas nyao ha ki te ki wa sa so ki kham tam jo wan gi ik doctor to jo rap jam gi pas nyao chi
0: on bait lum khana da ga ta ga bru hi go emite chi tam ta panyo de i gi na baram ti bi pa jo ta ga ni ko em bi dik chi tam de meten yu ha per di gi ni gi khan ro ma kam ga ong gi ni ga topic ma depression among youth ma ga ta ga jing ki jut ma ga ta ga jing chi tam he ta wa jing mo jing ber khat ha per di gi khan ro ta ga gi ga ka da ma ai ma le ne kam doctor ga kam jing che mi yong pi to nam to ma wa gi ni gi khan khan ro yong i to bon gi ba ngat ha kam ga ni ga ki jut
1: ha kawaman gat ni kawaman gat ni na pha ki kro khlot kyo ki ki mot ki yut ma ki yut ki meng ma ki ngop bha gya gani ka gani ka mental health issues kyo ki ma kam tam gani ki depression bon sen la what jo chami ka mong pite tane ki ne patai phi ki te ki ma ki te ki sign ki te ki what am ma wo ma bha gya yut to jo chami to what am ki te ka suicidal thoughts ma ketek suicidal attempts kite suicidal attempts mo ki suicidal thoughts ki wo ye ki kwa ku chi imaging im yong ki la da po ke te am ki te ki stage po ki kwa ku imaging im yong ki lamba kwa ki perchang no ki udi di bi le ne a gi ki ti yong ki tel ne perchang no ki u no na jong yong na jong ga le pasi kam te ter ter te bon sin ge yut kang i ta wa am ka ma personal thu ki ta kini ki depression ye ha wan lam ye ke te ga suicide ma tan ba one of the main cause wa suicide ki bru ha pa par thai ka kong double o cham ka ta ka depression te i te dau te ha ki yut ki ong i ta de cham hai ta ka suicide ta ko vi no ko wa hap ye dai ka ka dang biang por
0: te but jinem jinem mut suppose kam ang ba one gi chi mo kam gi doctor ta batai gi phi mo em gi mani gam te te pi dis now tho vi mo mut jinem jine u ye dai ki le ni open chat ye ki he ta ni ki chut ang ki
1: ha ite to ka ong ni te de dang smart dang miat mo ne ba kini depression la hap ko hak bon gi level ong gi ka mild depression mo ka moderate wa ka severe mo te bon sin gam te u pi wan gi gam tu te man de yo gi ka te ka jing ketika jing mana yo gi tu khana ye te was nyau gi bon sin u pi ek yu khana teman yo gi khana open gi te i bon sin kam kam i no gi professional we to gi gitu I bon sin advice ki to no kong do amkam to amkam do to no kong ka counseling ka counseling to counseling mo gi wa u patai agam tu hanrin ki counseling ne gi man qualified kam gi psychologist kam tam gi clinical psychologist ki we to go pa sket ye ki tu ran hi ki cha jing si tom ne ba ko main do ka ni ki depression to amkam do to counseling ka counseling to ko wi to go ye ki express I te was nyau gi le ni khana gi te was nyau gi ye te wa thot hajing im gyang ki open dia open open mong ki yo ye ki gai ki te counselor ye ki kamon wi le ki kamon ya kamon deal gi ke te ching im gyong ki man gas ngi henrei las lam lam lam pot chang yu tho la he poru biang le ne lam snya la le ignore gi ki te yu man gi ta po ga ong pi te ne ra po ga te ke severe depression na po ga do po tu po ong pi da ke te suicidal thoughts so that attempts ma de bon sen ge te ta mon I lamba ga jing de wai ge lamba ge de wai de chin la emi ge de wai yu open

0: tinggi tajam macam berkat kau kiri la New York dia ya dem bahagi dia mian kau ye ke perform gitu ke task kau kiri kita ke mak gitu ke kam kerja kau kiri mana kesini dah hejo le oga counselling ke counselling tak kau kau tak number one step am kam hai ye kiwa am sih kani cecik tom
1: ang bay penyol dah yo hai pika u sumar hai pore u biang mut u yeu pencai
0: ha kau yeu pencai ni pak bon sen ni dah le yo lagi tu counselling tu mut kia yo yen gi umun u face ki kita gi ma kita gi kita kita jing cham gi kita gi problems gi ye gi face lembaga ke lembaga ti jing hikai gi ke counselors gi ki
1: de se vi doctor mul kli fi kam ongi ma ongi gani ka ka kujut ma ongi ma de em gi bru ka kujut karni hayung ta ora ka wi ka jung man ka kujut ta he ta on wa gani ka depression an de ni gani ka kujut he ta wa jung mut jung berkat kata akan em kata ne ha gi go stem la de em kam ka te ki member hayung yong iki wa yo ya gani ka kujut jung mut jung berkat
0: I view em kam ba kong bi te hayung asem ta kong te ma ora da sedang hayung asem ba ma ko wi em kam ba hayung asem ta yo kat ni wad wilek wa mut pem wan bahagi kena kro express kita ke kita ke jing man gyong ki jing sitom gyong ki ta warang duna kata acceptance ma kata ke jing pediang gi ki hayung ta ini ta ikejut ma bon sin ta anggi ai kejut tel ne jo jo kena jo ma jo kena gi ta ai ni kejut wa chanai phi tel ne wa kwa ai phi man gam ni mem wa ai phi ni kejut wa kwa ai phi ta ko wi ta ko meng rol hayung asem ta iwan iwan iwa ya ta we to jing much berkat am kam ko support ne bha ka ong piye ko kata kata ko he yung sem ne bha la chubu u u le ne pa le ne ka bai am gi gi jing chi tam ma ki khon la tau involve lang ge he tu ma ne bha man yo gi sian si sian dio ko he yung sem le me am de kit ki wa jo man gi mang sngi mang por ta concern gi te ki la dekta agoi ki mentally ri you lei kam goro gyang i you lei nemit yeki te bon sini ki yung gisem nang duna kata amot wa acceptance ki to ye ki ongi yo priang gi ki to a ni jing chitom am kam tho jing rap le new am kamu uma yo la chi doctor ni la chi counselor te yo pi bon sin da am gata ignorance man ignore gi ki ta bon sin da po ka ong pi te ne man da po gi te gi severe man a pan severe gata ka jing man gata jing long gata ka ta i jing much par khar kyon ki ye go wan lam ku jai he chitom kyon ki
1: te ka mo da tip i mo mo ka ni ka ka the MP ka ni ka hospital the ni ka thau sumar mo ne ta gi ni ki ki ya gi ni ki bru ki ba yo ya kam ka ni ka chut mo he wan i thau la gi mai doctor
0: ka man gata i em gata ka district mental health program mo kini to ka program ko de era ka central government ko de ma po ja ja district di ma po ni district yang ikwa jantia hills I gata ta ka em gani ka program ka I gani program ka I deals ka kam tam I ki mo ki gani ji chi tom em go hai ta ha po civil hospital jelong te kauman gat te mun em upun tia kejut igim je em mo drop nyar like ni gitu wan gi wan gi da severe je em gi wat ki case ke one day so wan jo rai ka yung sempe ni de mutu pesi le ni de mutu le kulmar mon oh gitu wan le mana tia expo hospital gi ngi te haga singi obot dan te jo e counseling ki jo gai I ki kamon mon I like gule RC ni sin jo van follow up yang ki apo hostel yang I te ku ye go em bagi counselor kan I kamon ge singi wat ki doktor la ngale pe ye aman ge por hai tai te kata wat sa
1: te man man da em ki ki wa kwa ki em kam ga ni ge kujut mo ge kwa ula chpo civil hospital mut hap he give you a thought sleep mo hap you like direct but you tisha tawa chong bi ma
0: ha yo pi mana po ge ta da mut ka em ka main counter mo OPD counter kyong I he tu hap thought sleep gi te em camera number yong I release pa khande mo release pa khande te long gi camera release pa khande le ne ye ku psia he won gi le le lam lam kwa gi khona gam te le ye psia won won gi doctor la te khana gi ki to ikwa I mani gam te I te da sia tho gi da pa I gi chi mo te em gi bru gi wa mo ki war start u patai mo o nga ka jut gam te gam te na te ki ti ku nong e o pdi rong ki o pi la he te gam te sa te mo toi wa mo toi wa mo toi wa se ja te mo man da la gi box tal gi ye ve ki u chami
1: ông bị cái này cái chuyện mượn hoa mận hoa y cái nông vay vay vay cả mà cái vấn vấn vay vay cả mượn hoa sao rồi
0: nè họ quý là em cam độ to yêu phi công người ta mượn công người kia cầm sọ mượn công người ta hấp mặn open nè hấp mặn open nè cái mượn vấn vấn là sinh vi mượn mặn open ok tôi có sụp tôi open phải mượn tăng hấp tiếp được choose hay gì của tôi open nè phi bốn xin để open open cái chuyện in the wrong group lên in the wrong people để guide cái hay cái program nhà tôi usnya tho yaitya da mon yelam bakla